asochi me ma me bo atutu atutu asasi ba wosho ama me bo apa apa asabu yewa.